Tak, natis iliuk anhen, sio ominkin di akwa behdos. Pagkita akwa ilabits, udlirati lukakwa sa ekche utsakasyang atin. Mahal siyo tulapit kasipal atin, kanakat sa sahibs orahil, 104.5 FM, lukin natis iliuk anhen, sio ominkin.

Carolina chances peli kayo am narunak no kosk am chinahto gruk eli kakwa ula uin kanaka nahto gruk eli dios vital nakah banak sa hung kutang toro hing chirecha ninkili kamata linaschichi o kanaka chala li kak e chitiho krehral honal reina hunilik kawakip sa musik eh Rena chihokain hermanos kawakib salikapapal. Nakakiretal hermanos in karinawa yalom raupal junto naklitul. Nakakiretal lihunton litul litakwaw. Wala nakachulus espena choch na chali ik nashtan. Abanan wala nakakwaw chichapi nakna chola. Nauchi chamog na kaput listo nol chichoch na kaikeretan hauk ehalta siak li ik li na chal ik anashtan. Hauke na kwilao hermanos, teto na grahral hunal joko, joko chisikbali kakwa. Reinak chabil zakal siak shoko salikapapal. Rena chal li chah gila li makhila li raila li atin li shikilek ing atot anek. Huka na chihokain katsamak li katin kankil re li kakwa. Kakwa kwankat sa li santil josha. Churuli hunalain senyo no konach o kakukin. Katsama chaku senyo na hunilik tashak chuatin ka. Katsama chaku, Señor, na hunilig ta siyak tag ili kakawilal sa likapapal. Chating kanihim likarmanos, likarmanas, dinigitalimang karan sa lishung kapali. Dinigitalimang karan sa lishkanghilim, sa lishnegosyo. Karan, chating kanihim rahralkutang, Señor, chak ilishkawilalim. Tad na kanam li hok ihali na jnom si li hunghun. Abanan chan chalili kachol senyo na katsama li shteng kankile. Chateng kanihib rahral kutan chi el chupik. Cha usop te sihib senyo. Rukineblis negosyo. Rukineblis kanghel. Rukineblis kawilalim li familia. Li shketom li rawiak. At naganaw chang giru na kausap ka si Hebli Hunghun, Senyor. Aba na makanapeblish hunesem, cha usap ka si Hebra Hralkutang, rukili sa ilaleblish chol. O kanaki, Senyor, na kutsaman, chirilish chuam, hermana Mayra. O kanakwilish kula alah, lengsi ang jori korlando. Chakilish kawilal, Senyor, chakilish sa ilalish chol. O kanakwi o sabte si lis juam hermana Natalie. Chakelish kawilal senyor na kanam chichanah kachilat na katruhin chishkeba li kausabte singkil li kajuam li kakawilal. O kanachi hokaino ko na chokagukin senyor chanchali li kachol. Chisamankil li kakawilal rahlal kutang chishpancho singkil chishunil. Chishunili karuni ne kapanu sa likachuam. Chuateng kani rahral kutang, Senyor. Chuateng kani sa likak anghel. Sa lihungkunchik anghel ina kapanu chokakielaat. Hukanahkwi chuateng kani sa likahung kaplal. Chuateng kani sa lihungkunchik nahe chishkutpesingkil naklaat likachukwa. Chiskut pesinki la rahom, Señor. Chiskut pesinki la kuyum. Hokanan chihokain, Señor, chaten kanihib ahjilah kanjileb sali radio. Chaten kanihib rukilish nalibib, Señor. Chaten kanihib rukili ratinib. Chaten kanihib chiskut pala kwatin ikatashak yal likakaus litkaye. Kachipan din nakakwah lahat, Senyor. O kanaki, chwating kanichi, chwaming sa tikilal, inkaholi nakah lao. Chwating kanihkwi, chwaming sa santilal, Senyor. Rena chihokain sa hungkutang, torohing, chirecha ninkili kamatan.
ikat esak sikli kacol cis kuslangkil nak sespena ruj ico cain senyor to ilek merah kuangli kakuan kilal sik ta sakli kacol senyor cis kuslangkil nak sahun kutang laat tuak ejo akualal akahol Jokana chihokain, señor, chatenkani hepchis hunile. Chatenkani, hermana Natalie, chakelish kabilal rahdal kutang. Jokana kwili hujunch, hermanos, li chokepchis numsinkili chahkilali, majilali, shikilek. Chatenkani hemselish pavalem, señor. Jokana chihokain, akabantyo shili lokle hunan lain. Pantyo shayen, señor. Amén.